0: Nagilalo kong bangon kung napasikola ko. Intay, tasong ka naman naman yan.
1: Seh, kinalipa dyan hubungan na. Ipanya rin tala, singkaman.
0: Ano yung hubungan nanti?
1: Apo kayong hubungan na?

0: Pati ta gyoki. Bila bayi. Tong itu sikola siya kan?
1: Tu tina sikola.
0: Jari mari kita tina sikola.
1: Ite na kamay.
0: Pati ba?
1: Mari kita sikola.
0: Asing kamay.
1: Dekay.

0: Tama ka rin nanawang po na si Kalia laguan, tama.
1: Kukana niya!
0: Sampagan de moto bera sa.
2: Katero mo kasusa?
0: Motor kit balu bera sa. Mali maging yukur.
3: Basta wala nga.
0: Gana nga. Rima ko mahal, laka din ingat.
2: Kanya rin koko ah.
0: Ipaluminay.
2: Ipaluminay. Nampanirang kasigan niyo.
0: Nandra maging burumburu.

0: Karamemanya. Maraming palawangan, maraming panggawkan.
1: Pasama pa na kina niundang.
0: Niundang mo ko. Niundang mo siya niya.
1: Kanong tidak disengah?
0: Berlari kau ondang.

0: Nila mo na kulay. Ano
1: niya sigap pa siyangan, ano niya sigap pa siyangan.
0: Si Bilangan.
1: Ano niya kanyari anak?
0: Si Bilangan, rumpulong nga po para sing.
1: Kung na itang bayar mo, si Bilangan, rumpulong nga nang.
0: Si Bilangan, rumpulong nga nang. Iyami.
1: Sa'yo po lagi.
2: Mga nga kasi.

0: nero,
1: kung ano. Ang apelyo niya magamay.
2: Ano ko po yun? Teratero niya. Teratero
1: niya doga. Ala, pala abuso.
2: Ay, kasi ni pasta upura na. Nan, sir Molantino.
1: Oo, ni pasi ko.
2: Nakalaman ng karang bisala din tariboko.
1: Ang mga ko riboko.
2: Ayun, riboko.
1: Lakbus na.
2: Ang juro na mga lekang.
1: So,
2: at kepang eh.

0: Pero di manduan yung cari tangan eh.
1: Kira na nga yung punas imbatan na nakalengkeng.
0: Tena. Oh, ero ka na ruwa. Kuba na kipa ruwa.

0: Bale ang mapako. Asili ko ko na nyo. Masili na nyo ko ko.
1: Kaya sumpa na kala ka na nyo. Puta.
0: Uy, ama na labong birale. Bapa na labong unti. Dilembara. May balukang. Bunting.
1: Dilembara? May balukang? Ang pala bunting.
0: Okay. Iya, ini tanya bapak tuh, ini dilembar, di balut, nanti yan.
1: Bukan, ada kasih gini lembar apa gini.
0: Itu ya, ini dosa.
1: Anjuk.

0: Amurit din ro pamatisarin na nyo laguna dong andong.
1: Ling kasay pun tu tiyo tuta sila nga mata.
0: Penasaran ma? Sambungi, sepolki.
1: Baji.
0: Lengkai.

0: Patanto mo yun, ikala nga na tanto yung matinibulo.
1: Baji, nanatena dyan na naik. Kasi ka po na naik, mo sentong matinibulo.
0: Hindi mo sentong matinibulo.
1: Natena na ba si Kalibulo diri?
0: Katena na ka, pwede lang.
1: Kira-kira ni ka pa liwag, kaya gano'n ba yun?
0: Nasa liwag.
1: Mayo!
2: Ang matinibulo!

0: tiang. Jaya ngayong pangaluaran daripada sawal.
1: Pumasukan na?
0: Iya, daripada sawala.
1: Dari apa lang nag-andre? Cila to, jay. Labawang.
0: Apa pa?
1: Mana cila sa rajangan birin na?
0: Eh? Kamara ang yung ceritaan.
1: Apa yung ba? Cila birin na jangan tangana.
0: Pas

0: Amore. Napulun.
1: Ang lalap na tino para sa area, mali para anak, kapasal na ni pa siya, legil, magisipa din ng...
0: Siya, ha? Ito para mundur tau.
2: Ito na, mundur. Kamanin niyo si padit na niya. Kaya lalo niyo si buntulo, si tunro muri-muri.
0: Kami dato, ito pun na lapis pertama siya, lapis kedua.
1: Ang lalap buntulo, ngandik ko sumpahin, mali, tiyagas, seko-seko, nagkukutahan, nang

0: ito eh.
1: Ang lalaiya min jata ko kulang di ko, rong puna sa atap niya lo, ako ikuyin na gida kita parit re.
0: Coba parate ko lang.
2: Mantap!
1: Uy!
0: Pamerang ko din ko doon.
1: May ko nila puna sa atap niya lo, ako rong seremami ko gawa ka sanging ikaw, ang di ko gapagupar yatin di.
0: Apalagi?
2: Mulain tau mga ribiya sa ina dan nyari kongko.
0: Ii.
2: Sangin na kamajan.
0: Eh, apa tuh? Boleh kita
2: Ih, saya ingin menawan awa.
0: Iya, mau nyaman menawan awa, tapi mau main jam. Saya mau main jam, ah.
2: Nirosoki.
1: Alala inayin tayo nagtagudang, hindi talapati si nyawa na nyawa, si Leon na boris si Kamila.
0: Kama neta sir, peruntukan antara Bantayan dan Takalar. Si Kamila.
2: Antara Bantayan dan Goa.
0: Iyalay.
1: Alala, pati kita ang ribela, ya, kuro, puna nasin, bandulang, abat, pagimang, ya, kamali, wakit, tohanan, di, le.
0: Oh, oh, oh.
2: Yato, bagi na bela, ya, di?
0: Ya, si kanak kuki.
2: Si kanak kuki.
0: Batu na, ah.
2: Batu na si Paracan, ma.
0: Mas si bagi.
1: Alala, ko dito, jangin tukaw, hindi po nabela, matuhan, taikat, pero do,

0: nga may sirat iya, mali po, puro salaka na iya, lapat, luwa na po na, labat tutit ni.
1: Biasa ka may iya. Puna, mokit na sediki, anong tari di kita, dyan to cari ka, iyaan ko nga.
0: Ano na natin, buri, kalay ya, kurong, ero kita mamuyian, iya, kinanang, kurong, tusarot.